Atumin karikoy kankunapag nyanyaykuna turaykuna. Aparikun kan hatun junyunakoy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakoy Jesucriston yanapasunki chayumaliwan. Chayme aparikun kajakay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayok octubre kiyata. Kallarin kan iskay horas tardinta. Chaymami poreremun kako hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Cora, Puno, Juliaca, Espinar,